pono kawan rakeno elek-elek budhe melu karo aku iki. Tutno lakuku nganti ora durungake cilik tak rodo pang peso gedhe menyang korban rusak.